Ate Hong Hong Orang kokoyo ngotong Doro mati ngawis sanggani Koro puto pating bleber Pating colot kortrito Blubang negara.